Utang ko bibab dadadik tiyan. Kansiaya, kesiaya. Or kesi pagare ye. Yek kelbi ditire. Koito kabra karbi. Del shikast bi ojati. Fir bab dadako. Yei. Shab sanka lapata hai. Ken ko sanjeev ni booti. Koi twara ke laake. Surjit kari. Lekin wo murcha mein itne mast hoti hai. Jo sanjeev ni booti ko dekhti nahi. Aise nahi karna. Sara hosh nahi gamana. Thora bhi hosh honga na.